0: soka mumukisa gwo mubulokole muno kusembeza Yesu ngo mulokozi wo na tulira ddala mubulamu bwo nga tebakuyita buyisi mulokole naye ngo nawe okimanyi ndi mulokole ddala enkola z'ekirokole ng'ofuba okulaba ng'ozitegeera nga naawe wabeerawo ebikutwaliza mu nsi ogamba ffe abalokole kino tetukikola tutya. Bayibuli eyina ekigambo kye ŋŋamba kiri mu Baluumi essuula 10 omusajja bwe yagenda n'anoonyereza n'anoonyereza ekiyinza okuyamba abantu mu nsi muno n'akizuula n'ayogera ekigambo kino Baluumi 10 olunyiriri olusooka.
1: Abaluumi essuula 10 olunyiriri olusooka. Romans 10 verse 1. Abooluganda kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabwe kye kino balokoke.
0: Okamebazwe Pawulo agamba abooluganda kye nsaba mu mutima gwange era kye neegayira Katonda singa buli muntu yenna alokoka kigambe munno mugambo oli mulokoke mugambo oli mulokole tomutya oyo wano tewaliwo kikankana nti oba nazaala wanaakugamba nti bannaayo nyeenya nnyo mugambo oli mulokole. Omusajja agamba kye nsaba kye nsanyukira yali ayigganya na kanisa ng'atta n'abalokole naye bwe yakizuula n'alabamu kye bayita omukisa n'agamba senga abantu bonna bakitegeera bandilokose. Gwe weekubireko engalo walikitegeera n'olokoka era gwazze wano oba asabira mu balokole oba awuliriza ebyabalokole ne bikunyumira bunyumizi ne bikoma awo kati tandikira ddala biyingiramu nze omukisa gwe ndabye mu bulamu bwange oba omukisa gwe mbadde nkwogerako mu kifo kino guvudde ku kulokoka va kati wozze kati ng'ebintu bikyuseemu aa kugambye wano nze ndi waka buno obuweereza bwatandikira mu nnyumba nga w'omuseero basabira mu nnyumba nga ntunula bwe nti wano nayingirawo 1900 meka 97 1997 ennyumba yali wali nga basabira mu ddiiro ate ŋŋenda okuyingirawo nabasanga baatandika dda naye okunyweza obulokozi gwe mukisa ogugenze gutandika okutambula tosobola kutambula na muntu anywezezza mukama naawe n'otafuna mafuta ga kufuna mukisa ng'onywezezza mukama wano weoli wano wetuli wano waaliwo nsiko nga wabeerawo ebikata balimirawo twavanga eri waggulu ng'okusaba n'olabanga waliwo abaserengesa okusaba naawe n'okkirira n'ojja wansi wano mu bikata n'ogamba mukama nviiraayo nviiraayo nga tetutya kisaanyi nti oba kinantambulako totya sigga oba musota gunansanga aa nga waffe eri ensi n'obeera omulamu eri Katonda kyekyali wano kati obanga waliwo bitaala byebikubye waliwo matiribo na bwe gati Katonda gy'ali aleeta omukisa kugambye Katonda gy'ali aleeta omukisa mukubire engalo ez'amaanyi buli ekibadde gy'oli ekitalabika Katonda agenda kirabisa mu linnya lya Yesu nyweza Yesu nyweza obulokole tobwogerako bwogezi bubeeremu bwe munaabeera mu nze nange n'embeera mu mmwe tewaliwo mbeera yonna egenda kukola etya kutuyinza kati ono omusajja agamba kye nsaba kye neegayira Katonda abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi abasajja ab'ebitiibwa abazaalibwa mu bwavu n'abagagga bandikoze ekintu kimu kulokoka abaana wano tetuli mu katemba tuli mu kye bayita mulyango gwa mukisa gwe tutandika okuyingiramu bwe tuti obulokozi buliwo obuyingiramu bw'oti oba otandise okweggulirawo ekkubo ly'omukisa okuliyingiramu buliwo obuzannyiramu oba weefulumya mu mukisa Manyi waliwo wotuuka nga tewali akulaba, bw'oyagala bw'otambula, bw'oyagala bw'okola, obulokole waliwo obumu nga buwo bwa bitundu, bwe waka obeera mulokole, ate ku mulimu toba mulokole, ate mu kkubo obeera mulokole, ate eri gy'osula toba mulokole, ate obutematema bw'otyo, njagala obulokole bwo bubeere bulokole ddala. Kati abagamba nti nze kye nsaba bantu bakole batya? Balokoke. Olw'omwenda agamba ate n'olw'ekkumi.
1: Olunyiriri olw'omwenda. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama.
0: Bw'oyatula Yesu nga ye Mukama.
1: N'akamwa ko. N'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu. Olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu. Era yatula n'akamwa okulokoka.
0: Akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu ne kiyingira n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Mbuliza munno, walokoka? Wakikkiriza mu mutima gwo? Wokyatula? Kati muŋŋamireyo akasembayo, mugambe obulokole tebukuswaza. Waliwo abamu nga mwebali naye ng'obwekwekeramu. Waliwo wotuuka nga tekala bakuyite na mulokole. Baanirijjuse ne bagamba nti ow'omukisa wuuyo ayingirawo. Buli w'olaba mulokole omanya nti oyo atambulira anoonya omukisa. Yakola atya? Yatambula. Okkiriza na mutima gwo. Nze obulokole tebabumpakiramu bupakizi kati mbuyina. Tebunswaza. Okumanya bulimu omukisa nasooka kulokoka ne mbutambuliramu kati ndi musumba. Gano zikuba obulowoozi obusumba bwangu. Nayatula bwatuzi bulokole ne ntandika okutambula ne Mukama nga waliyo omukisa gw'obuweereza. Kati nnyimulira ku bituuti, kati ndabibwa mawanga gonna, mpulizibwa nsi yonna. Naawe ogenda kukibeera. Olinga atudde awo, Katonda alina waakutwala. Olinga atalabika, naye ogenda kulabika. Olinga atawulirwa, naye ogenda kuwulirwa. Nyweza obulokole. Bulimu ebintu binene. Nze ngena ne ntuulaawo ne nfumiitiriza musumba buyungu nze. Eyajja wano nga nnoonya ssaala ya kunsabira kufuna kapito wa mitwalo etaano kuddamu owino kusuubula ngatto ze nnalina nga bamaze okunziba omugugu. Era nga ne ku layini y'abasumba ntaayiza omusumba nga nteekawo ekyenyi bansimba essaala nga ndaba mu bulokole nnoonyaamu mitwalo etaano kapito wa kuddamu owino kusuubula ngatto. Ye nga Mukama ngamba nti bw'oba osazeewo okulokoka gwe tuula wansi oyigirizibwe tutandike amagenda ojja kusangayo by'obadde tosuubira. Mu kujja wano nga ntya n'abantu ntyo batunuulira. Ze natambulanga atunula wansi bwe nti bwe nneemoola ne bampita omubbi nga se siina mubbi siri mubbi. Neekanula amaaso bwenti ne bagamba alabika mukabakaba alimu obwenzi naye nga si bwenzi. Naye eggulu we lyandeeta nensimba mu bulokozi kati nkutunuulira gwo ntya n'ojjawo amaaso naye ng'agange sigajjeewo. Obulokole obuyingiramu, obulokole eddwaliro, obulokole ettendekero, obulokole essomero, obulokole byonna mu byonna biri mu buki? Mu bulokole. Tandika obuwoomerwa obunyumirwe. Bw'oba owoomerwa ekintu ng'okinyumirwa otandika n'okulumirirwa abatakirimu n'ogamba nti kale senga ono amanyi kye ndimu. Gw'abadde talina butegeera otuuka ekiseera nga bakwegayira bwegayirizi.

0: Ya kuwa bintu oge mkamunyenyeze koyo mugambe mukama teba mukula mugambe musuma buyungo ya kugamba mukama teba mukula katibu wa malo kwatula chaddako mu Yokane sura munana olunyiriri olwasatu paka olwasatu mwebili agamba atya
1: Yokane sura munana olunyiriri olwasatu John chapter 8 verse 30. Bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe.
0: Step 1 ya kulokoka, step 2 bw'omala okulokoka kutuula wansi kusumululwa kutegeera byoyina kusumululwamu. Nebaza Mukama ku lw'ekifo kyo kyembudde manjulira nti waka ebbanga lye najjiramu ne ntuula wano natandika okwawula ebitalina kubeera mu magenda gange n'ebirina okubeeramu. Obizuula otya nti wadde bamaze okulokoka bagambe batuule wansi basomesebwe. Bwe bamala okusomesebwa beezuule bazuule ekisibya obulamu bwabwe basumululwe babeere baddembe. Okulokoka kutambula na kusumululwa step by step. Naye nga lwaki akusumulula akutwala ku kye bayita omukisa. Njagala olwaleero Mukama akusumululemu ebibadde bisibya obulamu bwo wabeerewo kye bayita emirembe mu bulamu bwo obeerere eddembe mu makaago obeerere eddembe mu by'emirimu kyo nga buli w'otuula emmeeme yeewummudde. Waliwo w'owulira nga emmeeme ekoze etya nga wasumululwa. Ewaffe ne webakuŋŋaana nga bagenze kusamira nze nawummulira mu Mukama. Newe mpulira y'amawulire nti lubaale ababonyaabonya abakola bw'ati nze nnina kye nawummuliramu nninayo akaliro kange nsumula kaliro n'enjokya njokya n'atambula n'akola atya. Obulokoze buno waliwo w'otuuka nga bw'omala okulokoka ekiddako kutuula wansawo waliwo kye bayita obugumiikiriza. Olaba naawe gambye nti mu 97 we najja wano naye nga sitaani alwanyisizza nnyo obulamu bwange okwagala okungoba wano. Gamba munno nti siggwe wekka nange simusumba yekka nange oyo gw'olaba bw'agenda bwabula bw'agenda bwabula bw'agenda bwabula oba kati avaawa mumbuulizeeko muno mugamba oba kati ovaawa. Tosobola kutuula wansi oyigirizibwe weezuule osobole okugenda ku kye bayita kusumululwa. Sitepu twebeera ya kusumululwa bw'omala okugenda mu kye bayita n'otegeera by'olina okusumululwamu olwo n'otandika mpola mpola amakubo g'omukisa okuba nga ogayingiramu kubanga Mukama ayagala akuwa omukisa ogunywerera. Bw'akutandikako aba akutandiseeko ate era y'amaliriza. Akujja mu maanyi ng'akuzza mu maanyi, akujja mu kitiibwa ng'akuzza mu kitiibwa. Bw'atyo bw'akola omukisa gwe tagukutula kutulanga obujulizi nti ate obadde w'amaanyi ate lulyozzeeyo. Aa, kati okutuula wansi n'oyigirizibwa ne weezuula n'omeramu ebintu by'osumululwa. Mulimu abamu ng'ebintu ebimu tusaana kubisumululwamu tebinnakutuka. Nga mw'oli muno otudde osaba n'okusiiba osiiba ne tonnasumululwamu bubbi tonnakitegeera nti obba. Ng'amakubo go ag'omukisa weegali naye nga Mukama ekintu kyakulaba mu bubbi. Omuntu takuwa ssente n'azikuteresa n'ozikuuma bulungi nnyo. Omuntu takwesigisa nti omuzimbira ennyumba n'ogizimba bulungi n'ogimaliriza. Ne bwe bakutuma obutumi nti genda emutundu ontwalireyo ekimu eky'ekkumi wali mu paaka w'okyakalanira. Mu takisi awo wennyini bw'okyakalanira oba ogirinnye bw'oti ye n'agenda naawe olutuuka bw'oti oba tonnatuuka ku kyaki n'ovaamu ate n'oddayo gy'ova. Naye ng'ekikukyakalanya toyina bwesigwa. Oina chizula mubula mubo nti nzobu nafu wange. Kantule wansi mukama aliokambi kuliechi nte wanya nechi sama kaga nge senganda bila muomu kisa. Ninobu sungu no kuyomba. Kato inza kumala kwa wichi ingate mchangalanyi. Mchifujo kuno nyama futa aga kuteka kumiremba goma kago bulunchi. Ono nyabia kuluwanyi sabifumo ngeri jono ufumamu. Nina ganyo mkubirenga toka tisija mwachai. Nina ganyo mwachai kati wanambuza nja kusirika. Uliwe newe kabwenti kati nja kutunula kuchisenge. Yo no chakalana. Go ina kutula wansi wabere wabulira. Agambe ebyo byokola bikutira omukisa. Neweteleza weka. Kanchi kubulire ekimu. Ebimu tebijja kuba byakugololera kwa mikono. O deliverance singe ni mkutula wansi. No tegero moyo wa mkama na kubikulia no chuka. Yesu nabagama tibwe muna amalo kulokoka. Temuko mao kulokoka bulokosi. Mufuno vude mutuleko wansi. Mleko mulidi wa mwemujemu ofana itinge ya lelo. Otule wanso igiriziwe. Ozule chikusibye. Bono chizula no chisumululuamu. Awo wogeno kufuna emirembe. Ngo ina kusomesewa no chitegera. Tukweba kechilonga mpulu gumanga meke tamanyo. Wali wogu ntuba ina gunzi jako. Nze sichi uli lana yabe nyumba yonaba chingamba meke tamanyo. Nubuza wanuba neyo kumeke tamanyo chechi. Nali wano ngasomesa. Nali nsomesa kitambo mwana muwala natuwa obujulizi. Nagamba nabe nyumba bonna bakimanyi. Bwe nebaka mu buliri nebika bulungi nnyo okera kumacha semanya kyenvumbika wansi wa kitanda. Nga nezinze mu bulangiti bwe nti ndi wansi wa kitanda. Gye bamusokola kumacha. Kati ekyamagalo kiyinza okubaawo nga kyakufumbirwa naye nga waliwo ekibazinga zinga. Mutwale. Mutwale nga tannasumululwa. Wala mewe mwezi inga zinga wansi we chitanda we mwezi ingira yo. Abe wabwebali bachimanyi chitawa achimanyi. Mamu tambu zayona. Tachuli langa konga tuchisomeza tuwama na kusomeza wano chitambo. Na agama eh. Kama yivazwe. Kutula wansi no somese wano zula. Ngabono tula wansi ne basomesa ojja kutandika n'okutegeera nti baloota ebirooto we babiroota biina amakulu. N'omanya nti we ndoota ekirooto kino ngenda tandika business ne ndooteramu omufu ne mulaba mu business bwe sisaba egenda kufa ekyo n'okiyiga nga buli wajja olina mwocha. Kama ibazwe kutula wansi obiweerayo obudde. Okusobola nga tonnagenda mukisa gwo eggulu lyagala kusooka kumanyisa. Ate nga bw'omala okusumulwa ate era lyalina n'okwambaza likuyigirize okulwana olutalo kubanga waliwo emizimu egikulumbira mu mbeera y'obusibe ate waliwo n'emizimu egirumbira mu mbeera y'omukisa. Obeera mu busibe n'ofuna entondo n'okyawa buli kinnoomu n'okolimira buli kinnoomu buli akutunulira yenna mu kifo ky'okulwanga olowooza atunulira bibye olowooza oli akukyaye oyo n'omwokya n'oli n'omwokya oli n'omwokya n'olaba wonna buli omu yenna yenna mulabewo oyokya ne by'otalina kwokya. Kati ate bwe tumala okusumulwa n'otuuka mu mukisa najo ate waliyo egikulumbira y'eno nga weerabidde gy'ovudde. N'otandika n'okuduulira abali obubi. N'otandika okutuulira abambala obubi. Abatavuga mmotoka n'ogamba bannaye ebisooto mubitambulira mu mutya bannaye mwe. Eggulu ne likutunda ne ligamba nti ate ogwo omuzimu nga tewaguwangula ogw'amalala. Kutuula wansi n'otegera kye bayita omukisa. Omukisa gwonna Mukama gwatutwalamu ffe tubula Katonda n'alabikiramu. Kati abantu tebawaddeyo obudde bwakutwala ddala lye bayita kusumululwa. Otuula wansi n'ovaako kye bayita obusibe. Kambawe ku bujulizi nze nali ntandise n'okuweereza era kino kigamba nnyo abaweereza ba Mukama baliko amagenda g'obuweereza. bw'oweereza totwalirizibwa nnyo na kuweereza n'otanoonya kusumululwa. Nakirabira ku bulamu bwange, nali nnyingidde na wano mu bwa Asha nga mpeereza tereza church eno yonna yonna mu mafuta nga basiiga abantu amafuta, nakwatanga kagiraasi ng'omusumba asiiga amafuta. Baali batusomesaako omusumba, bw'oba oyimiridde bw'oti ng'ali mu kusabira omuntu, naawe beera mu mafuta wakati wa omuntu ono asobola okufuna okusumululwa. Ng'ekyo nkiwulira era nange nga mpulira nga yina. Tuba tumaliriza tutya akawungeezi, ngenda okulya nga waliwo akantu akanfumise mu mugongo. Nenguma muweereza wa Mukama alina okugumira embeera zonna. Laini y'abantu neggwawo, musumba we yali amaliriza ne mugamba nkuwulire n'ekinkutte wano. N'omusumba n'aŋŋamba nange mbadde nkiwulira nti bwe mmala okusabira abantu nnina okusabira. Ne ŋŋamba obaana by'atya? Kati nze mu kunsabira nagawukanyanga nnyo mu mutima gwange ebyokugwa. Nasimba okugulu emabega bw'eti. Sina kwenyeenya, sina kola kutya kugwa. Nansabira nga nsimbye bw'enti. Naye yayogera ku kintu nti ogusota gw'obuzaalirano ogubadde gukulondoola yonna gy'obadde ova, manya gy'obadde otambulya nga gukulemesa okubeera ng'osumululwa, olwaleero ng'okya. We yayogera ku kintu ekyo nalinga oba omuntu ayiriddwa ky'obanga atamidde saddamu kutegeera. Abadde akwata akagiraasi ng'asabira abantu, nansabira nzijukira wano we watu wano we twali, ne neekulula okuva wali ne nnyingira mu biwempe byonna byonna byonna. Zaali ssaawa 10:12 eyansabira kirabika yatambula nandeka mu biwempe. Ngenda okuddamu akategeera nga neetikka biwempe ndi bweti. Naye ne ntuula wansi ne ŋŋamba ye Mukama ng'onnyambye. Okuva olwo obulamu bwange ne butandika okuba nga buta. Waliwo olutalo wakati wo ku ky'oyagala okwateko n'ekyobusibe kiwakanya nti tokikwateko. Era wano tugenda kulwanira ddala olutalo ku biziyiza ebitambulira ku bulamu bwaffe ebitulemesa okutuuka mu kye bayita omukisa gwaffe. Oli okukyogera nti omusoto ogubadde gukutambulako nga ne mu kirooto ninanga omusoto ogwe nalinga ndoota waabangawo omukisa gwonna oba gwa mirimu, nanoonyanga nnyo emirimu naye nga sigifuna. Naye bwe wabaawo nga waliwo kyasi nga ndabira ddala guno ŋŋenda kugufuna, banzikiriza oba kupoota ku kizimbe okubaawa oba muntu agenda kuntwala abeere nga nkonekitinga gwe ŋŋenda okukola nga nnina omusota gwe ndoota gwalemera ku bulamu bwange. Ate era nga taba na kukinsabira, na wano nnali nga wendi mu buweereza naye nga ndi ku bunkenke. Kino nkikugamba nga ntuuse wano, naliwo mu kifo naye nga mu kifo essaawa yonna entalo ezigolokoka zaagala kunfulumyawo. Banjagala nange njagalawo naye nga siinaawo kutereera bulungi. Omusota gwafuuka omusota mu kirooto mu bulamu bwange. Kati ono agenda okuŋŋamba mu buliwo ng'ate nguloota teguddanga na ku bulamu bwange bukyanga bagugobaawo. Kutuula kati wabeerawo ekifo Katonda kye yeerowoosa ng'ayagala kusisinkanirawo bantu be kubasumulula ate abateekeko omukisa mu linnya lya Mukama Afaani Yesu. Kati noonya nnyo okusumululwa. Tuula wansi oyigirizibwe. Ka nkikuyigiriza olwaleero. Amagenda go si geega munno. Munyeenyeeko munno mugambe ne wonno neesibako otya. Agange si geega go. Ne mu famire yo wadde babazaala mwenna abaana maama y'omu taata y'omu, agago maawufu kugaaba nno. Kati gw'oyina okwewaayo obudde okutuula wansi osobole okuyigirizibwa, osobole okukizuula. Abamu inzo kulaba ntuoze wanonga abulidua kuolaga. Amazimaga katonda mugulu okufira wano. Oli kuplani ya mukama ye kuyigikirizo kutuka wano olwalero. Tochitegede. Eggulu lyeri kutambuza. Gwembuliza muno mugambo ova wabakuzala wa. Abamu atano kubulira agenda kwogera wano kumpi. Ayinza okwogera wali ekabusu. Bw'otunuulira gye bakuzaala, bw'otunuulira famire gy'olimu, ne gy'ovudde yonna, n'embeera z'ogenza oyitamu zonna zikuleeta mu kifo okulaba nti waliwo ekikutuka ku bulamu bwo, bwe kimala okutuka ate olabise obujulizi butambulye ku bulamu bwo mu linnya lyani lya Yesu. Gamba amiina. Ekyamateeka essula munaana olunyiriro olusooka. Stepu eyo kubiri jendiko.
1: Deuteronomy chapter 8 verse 1. Ekyamateeka essula munaana olunyiriro olusooka. Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola.
0: Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola. Aha.
1: Mulyoke mbenga abalamu. Mwalenga muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe.
0: Ekiragiro kye nkulagira. Waliwo ekiragiro ng'ekijja ewange si kye kigende wa musumba mugalo. Waliwo oda gy'aleeta Mukama ng'ewange si yeegende ewuwo. Asobola okukulagira ekigambo nti gwe nkwagaza kubuulira njiri. Ate omulala n'amuleeta ekiragiro nti gwe nkwagala. Gwe nkwagala mu kwegayirira. Waliwo ensonga awo gye njagala Katonda akuyambemu. Olunaatuukanga waliwo ebiro ebituuka nga tolina bizannyiramu nga byakusumululwa. Tokiwulidde? Waliwo ebiro nga birobyo tolina bizannyiramu nga byakusumululwa, byakunoonya Katonda, byakukaabira Katonda abeereko kyakutula ku bulamu bwo. Biro bituuka butuusi eggulu ne likwawula ku birala byonna nga likusika ng'olya nga magineti y'eggulu ekola etya? Enjala n'ennyonto okuyaayaana nga kutandikiza okusimba mu bulamu bwo nti ebiro bijja kutuuka bw'onoonyiikira n'obiteekamu obunyiikivu okulya Katonda kyagamba. Abange tutudde wano buli muntu alina Katonda kye yamugamba naye abantu baganye. Okulya Katonda kyagamba bw'omala okukiwulira ate okitegeere. Waliwo olunaku lumu lwe nali mu mbeera eggulu lingamba toddamu kwewolereza kintu na kimu, toddamu kunyiigira muntu n'omu, beera ng'omusiru mu maaso g'abantu bonna. Ne mbeera nga kasiru naye nga weewali amagenda gange ag'obuwanguzi. Bwe nabeera mu mbeera eyo ne wabeerayo mukwano gwange omu n'aŋŋamba nti kati simanyi owunze buwunzi. Abantu ne bajja abamu ne bakuvuma, abamu ne bakuwayiriza n'otabeerako ky'oyogerako, ne mugamba eyantonda yaŋŋambye sinyega muntu n'omu ate sikyawa muntu n'omu, nga kiragiro kyange omulala nga tasobola kikola atya kukitegeera. Waali wazibu nnyo nga sisobola kuyitawo, naye oda kasita yavaayo nayita abalala bwe batasobola kuyita. Waliwo kyaleeta nga kyekyo kiwulire. Katonda ayogera mu kirooto, Katonda ayogera mu kigambo nga bwe mbulya, Katonda ayogera mu bunnabbi, akozesa abantu bonna. Kasita okiwulira ng'akikugambye, ekiddako kukitegeera kyagambye okitegedde. Omanyi osobola okulya n'otakitegeera? Awo wali obuzibu. Owulira, olaba, oloota naye tobitegeera. Munyeenyeko muno. Mugambe n'ekiro waloose tewabitegedde. Wabireseeyo ku buliri. Obiwulira, obitegeera naye obiwulira naye tobikola otya? Tobitegeera. Obirekaawo. Agambye kasita omala n'okiwulira n'okitegeera, ate w'okitegeera tokirekaawo, kisse mu nkola. Biwulira. Lokoka, tula wansi, oyigirizibwe. Bw'okiwulira n'okitegeera, kisse mu nkola. Webagamba nti obusungu bubi n'okuyomba okiwulidde okitegedde tandika okubulekayo. Ekiddakaawo gye bayita emiryango gy'omukisa gitandika. Kukola ze mpa bulijjo abantu obujulizi. Nayina emmotoka yange baaginsigamu nali ntudde naawo. Kyala n'ankubira essimu n'angamba tovaawo. N'atuma bbaawe ne bansigamu emmotoka. Ebiseera ebyo nali nga bansigamu bugaati, bidonanti eby'ekituli n'ebitali bya kituli. Olusi naolinajja n'akuleetera ku ssente. Kati oli bwe yankubira essimu tovaawo nzijja, ate nali mutwali tuli mu kansoling nga nkooye. Ne ngamba kangume kubanga ne kyentwala eka nali sikiina. Ne nkuuma donati ngenda okutuuka awo mwami najja naŋŋamba baŋŋambye neeta ebintu bino nampa akabaasa nga kali mu kaadi y'emmotoka. Gwe nno okubye mu ngalo otegeera kye bayita mu mmotoka kaadi, ne kaadi nali sigimanyi. Manyidde kagaali. Muzeeyi wano yali yatuwa eggaali nga nina eggaali ye wano gye nali nvugirangako nga gye mmanyidde gye nvuga wano. N'aŋŋamba nti jangu kaadi yino emmotoka yo yiri wali. Nensanga wali emmotoka yali ya kalibu nga muzeeyi ebiseera byayina sitaleti kawanuddo. Bampadde kali ne mmubuuza bagiwadde nze oba bakutumye wa muzeeyi. Koze nti gwe bagimpadde nga n'okugimanya emmotoka sigimanyi kugivuga. Nefuna wali waawo omuweereza wa Mukama yali amanyi okuvuga ne mugamba jangu tutwaleko omwami. Ate waliwo ekyamagero ekijja nga tekiriimu na kubuusabuusa. Mukyala yeyasiga emmotoka n'atuma mwami we okuginkwasa. Ne mmutwalako wali waggulu, baali babeera wali waggulu. Ne ŋŋamba munnange tetuddeyo. N'akyusa emmotoka n'agizza n'agisimbaawo. Ne bagamba mpa ebisumuluzo byange genda ewuwo. Ne nsigaza emmotoka. Kati emmotoka eyo yajjanga kya magero mu bulamu bwange. Navuga emmotoka nayo n'ekiwulira nti njikoze ntya? Naye nga nnoonya n'essente ezigula endala sigikola ntya? Nagivuga nga bw'etambula lumu ku lubaga wali omusajja yannyimiriza omusirikale owa tulafiki. Neva ku luguudo n'etambula ng'ekola bw'eti. Ne mpaakinga nga ntuuzizzaamu famire yange. Omusirikale n'aseka ne mugamba ofiisi osekera ki? Nagamba emmotoka etambula ng'endiga eri bw'eti. N'atunuulira obwana bwange nga butudde muli nga nange etudde n'aŋŋamba olagawa. Ne mugamba neeyuna budde ŋŋenda mutundu ŋŋenda kuweereza. N'aseka enseko n'aŋŋamba vuga emmotoka y'ogende kubanga nze bannaaye. Kati nga nnoonya okuva mu mmotoka nfune endala nga tebi n'entereka ssente n'enseevinga ssente ne zigaana. Nkulaga bw'onoonyiikira okuwulira eggulu ne liŋŋamba nti z'oyina ziteeke ku nju ya Mukama. Twalinawo olugiro twali tugula nga lwali lwa kkanisa ne tuziteekayo. Mukama n'akola ekyamagero. Waliwo eyali atisse emmotoka ye kuva Japaani ng'ajagala naye n'akyusa ekirowoozo. Ne baŋŋamba olinajja naŋŋamba nti abadde ya gundi abadde ajagala naye agambye muwe mu ssente bwe ziti ogitwale. Ne nva mu mmotoka eri nenzira mu mmotoka abantu gye bali bamanyi big one eyali ennene eyo. Ne nnyingira mu kiraasi endala. Kiraasi ezimu zivaamu kuwulira kiki kyaggamba. Bw'onookiwulira n'okikola kijja kuggulawo omukisa omulala. Wano ekiro kya leero ze tusinza Katonda ayogera. Bw'oba ky'osinza tekyogera sala amagezi okitegere kubanga omukisa gufubutuka mu kuwulira bomalo okulira kyowulidde n'okitegeera bomala okitegeera bw'okissa mu nkola weewali omukisa. Tokitegedde, nze ndi musumba mpongayo abaana nga bwe badde babawongawo wano, naye mbadde ntambulira mu kintu mu bulamu bwange, sisabira baana balongo ne sibasigamu nsigo, naye kaladde erinnya erya Ssaalongo. Naye Katonda okukikola ate navudde kukwa kufuna ababiri ne tufuna aba. Kiwulira nti abo tobasabira busabizi bakomyawo naye basigengamu. Buli wabaleeta bati basigengamu, buli wabaleeta bati basigengamu, n'ekitambuliramu okumala ebbanga ne kizaala omukisa ate ogusukkuluma. Munyeenyeeko munno. Mugambe kakati gulawo amatugo otandike okutegeera okole. Kuno omukisa wano mu kifo weeguli. Ate abantu nga bagenda okufuna omukisa, naawe nkusabira obeere omu ku abo abafunirawo omuki omukisa. Yebazibwe Yesu. Kati agambye kunyiikira, olituuka onyiikire, owulire. Mukama yebazibwe. Ate by'owulidde obiteeke mu nkola, omukisa gwo gutandike. Agenda ajogera agambye ekisooka olyoke obeere omulamu. Ani atayagala kubeera mulamu? Ye bameka abaagala okubeera abalamu? Nabagamba abantu nti nze we najjira wano nga sirabye ku buvubuka, nali nvudde mu baana abato nga ŋŋenze bugenzi mu bakadde. Kati nkomyewo ndi kalenzi. Haleluya. Olowooza onoozikuba engalo? Toyinza kukitegeera. Mulimu wentambulira ddala nga mpulira nninga akalenzi. Haleluya. Naye luli nali nsaze busazi, nvudde mu baana abato ŋŋenze mu bakadde. Obeere omulamu ng'obulamu bw'obuwulira ng'oli fiti. Tokekejjana nga asitudde ensawo ya seminti. Ogwo omukisa gwa bulamu ye kapita esooka Katonda ayagala akuwa obulamu olyoke oyingire mu matwale g'omulinnya lya Mukama afaani. Tontegedde? Ddamu osome wamma, ddamu osome babitegeere bulungi nnyo.
1: Tuli mu kyamateeka essula 8 olunyiriri olusooka. Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola mulyoke mbenga abalamu.
0: Mulyoke mubeerenga abalamu. Ekyokubiri,
1: mwalenga.
0: Mwale gamba munno ogenda gazuwa. Tokitegeera? Mugambe totunula ng'omwaka omukadde ogenda gazuwa. Mwalenga weeyongereko. Okuva olwaleero Katonda agenda kuswaliza abalogo ababadde babayigganya mu linnya lya Yesu. Tokitegedde? Ogenda kweyongera n'omulabe w'abadde akutambulirako omukwasa obusungu ng'ate talina ky'agenda kukola. Kasita emikisa gitandika, obulamu bwe busooka. Ekiddako mwalenga. Ekyokulala,
1: muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe.
0: Muyingire mulye ensi. Bw'oba tobuukanga mu bbanga, tolinnyanga mu mawanga ogenda galinnyamu mu linnya lya Mukama. Tokitegedde? Tokitegedde? Kino kakikulagulekwa okitegeere. Nga bw'ova mu zooni eno n'ogenda mu zooni eno, ojja kuvanga e Japaani ogende mu Amerika, ove Canada otambule ogendeko e UK. Bw'otyo bw'ogenda okikola, enso ino ogitambulamu. Ogwo omukisa guli mu bulokole. Nze ngulabyeko mu bulokole era ngukutoolera naawe ogutwale okuva olwaleero. Natambula ne mukyala wange ne tugenda mu Amerika, ne nkoowa okulambula ebintu ne mugamba tuddeyo e Uganda. Wali otambudde n'omwana ng'omugenze mu kukyala akaana ne kakkaabiri akaddeyo eka. Nange nafuga akala ne mugambe yote tugenda yokati nkoye nenko we bizime nenko wa gamoto kaganene nenko wa byenda ba nenjagala nkome we wafe e Uganda. Muliesi oba teli jajjawo waliyo mukono gwa mukama oba teli yosengawo waliwo amafuta gagenda okutwalawo waliwo woyina okuyingira nze nagambe wakachi kugamba olwalero emba sobe kumye visa nsimbula wa kumye mpandika wanakuwa mulinya lya mukama wafe Yesu kastebi tuke mirobi ebyo mukisoba kyetega kunyenye emba seyonna Katonda ajikyakalanya. No itawo akuwa kwala nagamba abantu bagamba noza toba musuba buyunga adula tadula noti kudula sidula sidula muna akamu natambuze chikele ne chintuka navuga akagali ne kantuka nembera mumbera netuka kati atengera nevuge motoka nevuge motoka netuka nganjala jisiba mumuguwa mjukulule weti ntambule Katonda kutu sevi intu. Akutu ala mchifone bakuletele ryo kulia. Ngato manjine webabiria. Na ula bababiria na wano gama na ikanja kasta chigena. No gwebwo chitanika no gama wenada ye Uganda. Nja chinyu misava tuti nalidobu untu webuti. Mungambi la mungu chito natuka mukisa guguta ndika lwalero. Chimugambe. Ogena kuliensi. Ogena kutambula mawanga. Ogena kuzimbe rizimbe. Ogena kukole chibuge chicho. Ogena kutabala mawanga. Ensege na kujange kunonya. Toli wachi kolimo. Oli wa mukisa kuvalwa lelo mumulokole temuli muchikolimo mumulokole muli muchebaito mukisa chavola bantu okwe mulugunya okwe chawa okutabuka nga sitani abikutadde move kumukama lemela kumukama obona abona ngo oli mumukama okusinga okubeera ebweru wa mukama eno mumukama ye wali ekyokuddamu bino bino bya mukisa gwo oyina okuyingiramu oyina okutuulamu oyina okukwatako ate n'omulabe wo oyina okulaba ng'otambulira mu mukisa gwo mu linnya lya Yesu kakikugambe nga bwekiwulira ababadde bavuma obulokole bwo tebagenda kuddamu buvuma olwaleero kikugamba ababadde bajerega Yesu wo tebagenda kuddamu kujerega olwaleero Muliensi tandika okulaba okwolesebwako tandika okulaba amagenda go ne pulani yo tandika okumanya n'ennyumba yo gy'ogenda okuzimba tandika okumanya bizinensi yo gy'ogenda okukola pulira ekigambo weerabanga omutono naye toli mutono ekyo simanyi nanyikyo mpulira ekigambo weerabanga omutono bakulabanga omutono naye toli mutono oli naggwano ogenda kufubutukamu ekibuga ogenda kutambula amawanga ogenda kutambulirako obujulizi bwa mukama eggulu lisazeewo olwaleero oyingire mukisa gwo wayingira omulokole ng'okaaba kati nkyogera ng'omuweereza wa mukama bino byebirobi ebyokubusanyukiramu shatakarabazotokoroboye wayingira okaaba wayingira oli mulwadde wayingira okyayiddwa mpulira bino byebirobyo n'abalabe babalabe Katonda wagye wayingira ng'olabye essanyu lyo. Quando

Yesu yebaziwe. Bana imwe kubire ko mu ngalo mwebale kuwayo. We kubire ko mu ngalo. Mukama abawe nnyo omukisa. Mulinye erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu nga balokoka, enjiri nga eyongera okutambula ng'ebuna ensi yonna, naawe Mukama akulokole, alokole ebibyo, alokole famire yo, mulinye erya Yesu. Amina. Tukubireko omusumba Buyungo mu ngalo. Twebaza Mukama olw'ekiro kya leero. Amina. Kati njagala kwaniriza abantu nga tolokokanga. Ng'olwaleero lwe lunaku lw'osoose okujjemu tundwe nga tolokokanga. Weewaawo nga bulijjo obadde ojja naye ng'era tolokokanga. Tusaba osituke oyimire ku magulu go ojje mu maaso eno ku kituuti wano eno. Ekyawandiikibwa kitugambye Pawulo ng'agamba nti ekisingira ddala okumusanyusa abooluganda kwe kulokoka. Kati situka jangu eno, yambuka eno waggulu ku kituuti. Haleluya. Kale abali wano ndowooza wano weebati bano basobola okwesegamuko webadde wali weebati. Tukubira mu ngalo abantu abo nga bajja okulokoka bannaage. Abali mu chachi abapya, abali wabweru awo mutenti, banayi twebaza Mukama ne ku lw'enkuba eyeetonye, ogwo nagwo mukisa. Amina. Twebaza Katonda ku lw'ogwo atazzeeyo guminkiriza. Mukama akikubalire mu linnya erya Yesu. Kale tambula mangu, jangu eno maaso, jangu kituyite eno gye tuli. Jangu tubalage kubo abavu eno saidi eno musobola okuyita wano, abavu eno saidi eno muyitire wano bwe muti. Mubakubireko mu ngalo bannange bajja. Mukama abawe nnyo omukisa. Mubakubire mu ngalo. Tambula jangu eno okkirize Kristo Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo. Tambula. Abava saidi eno bambukire wano, abava saidi eno bambukire saidi eno bwe bati. Tukubire Mukama mu ngalo ku lw'abantu abo bali mu kujja okulokoka.

Yes, all right, I go to Somala, go to Yamukama, Yamavikolima.

Ejo amasai, ejo amodiro, ejo ibayo.

Canada, Sweden, Dubai, Yumba,

Yes.

Yesu.

okuleta mabanja oluwaleero kwajira mu biroto nekukubojja nekusiza amagenda ate ngwekonkomulako gwekonkomuleko kyawandiikibwa kitabo kya bikola by'abatume esula ya 28 embala sasa yeripa ku musajja oyo Pawulo ng'akuma omuliro yejemizimu ekitweripako ekisiza omuliro ogw'omukisa ogw'oluberera ate njetema njeyosa njekonkomulako n'obusagwa obwayingira bwefuluma bwefuluma ulakolera.